0: 5:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo orilede agbalaye. Ma dupe lowo baba mi, dupe lowo baba re, eni to tun fun e lanfani miran ti o fun enikan ni. Bo si bi pepe, kan ma ke haleluya la. Ni ye gba to le gbagbara re mo. Lati ma fi dupe lowo baba mi baba re. Bo ti wa ndupe lowo ni ma jemi, mo bi ma tun fi ogo fun lori omo lori gbogbo nto ni. To dupe fun bo je ko ri o tun fun e ni anfani miran lati ri ojo kokonla inu osu kefa 2026 ni gbogbo le to gbogbo me bo sori pepe re bo si bi pepe re lekan si oya jajo haleluya meje ati ogun meje ko fori bale ni gba meje bo ti wa nse ma re mi na ni wole yin tete mo olarin waju olagbe meje pi anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to ro ya mi die ni akoko re jajo ni aju emi kagbon to ni majem ni gbogbo kan to tete si mi na ni ti wuro o ya gbagba joko re sumotu si ya lo si we Luke 22 verse 39 kilo shele be ya
2: o si jade
1: o jade
2: o lo bi ise re o lo bi ise re si oke olifi
1: o lo si ise re si oke olifi o lo bi ise re si oke olifi
2: awon omo eyin re si to wa
1: awon omo eyin re to wa
2: nigba to wa nibe
1: nigba to wa nibe
2: o wi fun won pe e ma gbadura
1: se gbo e ma gbadura wo bi je nbere so gbadura mu ta ran mi si eniyan e ma gbadu o lo bi ise si oke olifi o so fa awon eyin re pe e ma gbadura yes
2: ki ayin ki o ma si se bo sinu idewo
1: ke e ma se bo sinu idewo yes
2: o fi won sile ni iwon isokan
1: o fi won sile ni iwon isokan
2: o kunle o si gbadura
1: o tun kunle o gbadura
2: wipe
1: baba
2: bi iwo ba fe
1: bo ba fe
2: gbagoyi lowo mi
1: ayin keke e dite e gbadura mami won na dide mi to wa ko gbadura o ko ma ba bo sinu ideun ba bo sinu wahala ba bo sinu ekun ba bo sinu osi ma bo sinu ibanije oni ma je mo ran mi si e ni ti aro ke la wa fe pari e debi nitori igbale mi re ni enikan fun ekun awon iwo na ba yan daye re patapata fun Jesu lo ba pari iwo ro mori kewa ese kesa se kewa kelowi
2: pe bi iwo ba fenu re jewo Jesu ni oluwa
1: ba fenu e jewo Jesu
2: ti wo si gbagbo ni okan re pe
1: o gbagbo ni okan re pe
2: olorun jidide kuro ninu
1: o jidide kuro ninu oku
2: a o gba ola nitori okan ni a fin gbagbo
1: okan la fin gbagbo si ododo
2: eni ni a fin jewo si igbala
1: sugbo okan la fi ngbagbo si ododo enu la fi njewo si inu igbala okan la fi ngbagbo si ododo enu la fi njewo si inu igbala oni ma je mo ran mi si eni gbogbo le to gbogbo me patapata iwo na gbo na fenu e jewo sinu igbala lo ba pare je ka lo si bi pepe je a lo gbadua wa ma ki pe pe oluwa gbogbo ogun ohun ni je nlo jina oluwa fe na ogun yen laare ko gba mi lowo ogun yen ko tu mi le adua ma le bradolobia li gata papa rubi adole prosoka le tubi ni adama le kete teribra jesu oluwa wa
2: amen
1: wa ma pariwo ogun oloja baba ti ya mi to tun ja mi oluwa fe na ran ko gbodo ji mi mama oya dua
2: ni oruko Jesu
1: marebwa adele brabush le katotwa aparobi abamosaina Jesu oluwa wa amen nibi to gbede gbomi na tororo oruko Jesu
2: amen
1: owo ina wonu omi
2: amen
1: lomi yen ko ori segun
2: amen
1: lomi yen ko ori tusile
2: amen
1: ko de fa yo tupe
2: amen
1: o ti ri be ko yi
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: ka sam 18 segun daju ka 3 segun daju ka 2 o pada wa yin olorun Jesu oluwa wa amen nibi ta de baba mi ran mi sene kan nile wo bi ni gbogbo pe to gbe ngbo mi ni kan na la ran mi eni kan wa ti oluwa ni kin sure fun ibi kan ye ninu ara re o gbo wole mo so tele ibi to ye oluwa da wole oluwa to egungun yen pada oluwa to ara yen pada ki segun daju ko de wa yin olorun Jesu oluwa wa amen nibi ta de ja joko engineer gbe wa lo le agbara
3: oruko yin bi te ti wa kini Jesu se oruko mi ni bisi ni lati agbado
1: papa agbado e je ba pe lo mo
3: le mo dupe lowo olohun pe bi ose meta ti mo tin wa si program yi mo tin ri owo olohun ni ona to po ni ngba ti mo ko de se bi ise mi mo sa no ti pe awon eyan ki nraja awon ki yodo mi nraja won pe ki lo sele mo lagba ti mo tin be si wa program yi oja mi ti yato ati pe bi mo njo ti won ko de nu program yi we customer kan to ti peto ti to ti eran ti mi rara o pe mi fo o ti pe o se pe mi ni yen pe ohun fe kin bo ohun se cake from then last week mo tu wa si balance cake yen o tu fun mi last week ni church na mo tu wa ti mo ti gba balance
1: se yato e wo fun peace olorun e gbe ri bisi lati agbado eni ti o ja re o ya mo rara ani ti awon eyan ke ya waju re mo kete to bere si ni wa si program ni olorun bere si ni gbo adura re oni oje mo bere si ni ya gbogbo awon ti o ya waju re bere si ya waju re gbogbo gba to ba ti wa lo ngbororo guest man lo ngba omi atua oja re pada sipo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku ogininti loni ojo kokanla ojo Thursday ugbe yin omo Olorun edide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide. This is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bulletin gun mi bole wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan lai kokko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan lai ki anything da bubu wa ni wa kokko yi a le se nkan kan lai dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo lo je nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke ja jo dupe lowo ajiwu bi okin dadi eyen do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na kunle ni Jesu ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon mo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen ka kan gbo yin soke melo ni won so ara mi o melo ni wo ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin laaro yi engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

aṣebi oba pe odun mesan to ti bere lori radio lowo kutukutu lojojumo haleluya haleluya haleluya apostle dr solomon moses oni mustapha jebi baba aṣebi oba ni olorun fi ran yi han ti gbogbo eniyan wa nto adupe pe o pe odun mesan bayi to ti bere baba aṣebi oba ndupe gbogbo su kefa lodo

ano fe un to po to da fe ma wa won kan ti o mo dan iwo na fe ma gara o fe ra moto o fe ra le o fe ra le o fe ni company ti e sugbon ki se oro ke eyan kan ojoko tetere ojoko tose won ni yoruba ma npa owe kan wi pe agbalagba bi ba lele ti o ba nise ni won bere lowo e pe igba wo la won nepa wale abi se won wa nle ngba ti ategun gbe aso lori waya won a ma fi ilokulo ma fi loyan ni sugbon se ri awon akoko ti aba ti nji papa julo pe o laju saye bayi ogbudo ri daju wi pe niwon gba to ti laju saye to ti ji saye to ti lanu to ti gbapa to ti gbese to ti ri pe yes o wa laye o wa laye gbogbo iseju akoko iyu ko lu o ba jira ago meje yo lata ago meje un titi ti yo fi dare to fi sun obudo ri daju pe gbogbo ona bi owo se wole lobudo ma ro tori pe owo ti orilede Nigeria wa nsin eyan obudo joko tetere ori to ba dake tare o ba dake je wa bere pe lata ago mefa irole titi da ago mejo irole ori pe wakati meji konu 2 hours ma wo television ma lo bi kankan ju pe o fe lo wa idi awon ona awon nkan to wo pe o ma bi owo fun e lo gbudo ma wa lori ero aye lo jara to gbe dani lara won ti o le mu wa fun yan te eyan le se eje nkan fun yin lo fofun ngbon ma bere awon bere kan na lo wo onimero James Adesina ti won ma light wa ti won ton imole si fun wa oni wi pe awon kan wa won ma nse oni ti o pe kini kan ni TikTok editing o le ko ki se gbogbo eyan na lo mo bo se ntu phone se ki se gbogbo eyan na lo mo bo se se Canva design o ni app kan ton pe ni Canva design yen awon design yen mo so ni ojo eti to koja mo ni pe mo fe ko awon eyan bo se le so picture photo yin photo gangan ati video te le so di cartoon lori phone yin igbe ke pe mi just 1000 naira ni mo ni ke mu awon eyan pe mi enikan pe ona ejin lo fa mo de ni pe ko si ohun to le nbe pe dodo ko ni ke wa ohun ti mo le ko yin pelenu ni ohun te le mo ni te mo to je pe ko need ko na yin ni kankan ko na yin ni iboya lo ra nkan e kan ti o kan na oju data lo picture o di cartoon lori phone re gbogbo awon nkan won yi e le ma se fa awon eyan te ba wo Facebook te wo ri social media e ri wi pe opolopo awon kan won ni awon itan story lowo to je pe won wa fi cartoon won fi ma oro won lo ma wa ni abe video ohun sugbon video ye cartoon ni a kan ma display a ma display a ma display ba won eyan se nwo si lori YouTube na lo won wole si won lowo bo ba kan joko won bo on gbe bo won gbe bo en to wo se awure ti o ba sise kun iro ni o sise da bi ole won ni ojoro le npo se e ma ko si koda kojo ka omo le pe ko ma lo bi se gbe phone re pe iro oni owo wole se mi kan ni lo ni lasan lai ma sise lai ma pa owo wole gbogbo ona le gbudo ma re daju wi pe e mu owo wole eje wa saye fun wa ni awon gogo kan ko to di po nimero James Adesina won wa wole lara won temi fe fun wa ni wi pe loni e ri daju pe eyin na nta awon kokokan o na awon nkan te le ta o na awon kankan te le ma ta ala kokko awon mi won ma nte won ma pe kini kan ni pe won ma ba eyan ko CV e le pa ba eyan ko o rorun lori phone yin to ba lebun kiko nkan gan ona abayo kan fun onu elekeji awon mi ma n ba eyan dana mo le eyan kan to je pe awon young guys ti olohun gbe owo die le lowo won raye lati ma dana sugbon to pe iya e mo na da won ma pe mama e wa sabe ba wa si efo e ba wa rose mo e ba wa ara eja won fun lowo a lo soja to ba de dana ton to prepare everything wa fun lowo ise seru iya be se yo so pe ko su lowo un owo be awon kan te mo pe le ma ta lori WhatsApp status yin na ti awon te jo wa awon te ni number awon lori phone ti won ma patronize yin ti won ma ba yin raja ton ma sugba yin
tori pe gbogbo ona le gbudo ri daju pe owo nwole 500 naira awon nkan ti 500 naira le se le de fun yin to ba ni 500 naira lowo 500 naira epo kere gan 500 naira eh te ba le se but opolopo elomi lo ma pe a ba oni ru mi se mama ta pure water to ba bi 500 naira ra bag pure water kan pe 400 naira not a bag pure water bi 500 naira to ba fi ra pure water to ba tun ta wa ri gain lori e awon onje ipe kere snacks 500 naira yeah to ba fi bere pe o te wa lo rara 500 naira to lo ra lodo awon ti won ta won ba so fun mo pe fe lo tun ta ni obo se meji ni won be fi le lori wa tun ta ni traffic owo ma wole o ni joko tetere ere die won ni esun tere ni dibu owo wole latari awon nkan ti mo so ko da sweet ta awon mo gegeke nla o le lo senu ona ile iwe awon mo mi to ba ti ko sinu ke to ba tin jade sweet awon nkan to mo pe omo kekeke awon omo lewe won feran pelu owo kekere te si fi ri ere die to ba tu dola e tu continue ere yin le ma fi pamo ke to seju ke to la e ti din la e je wa se bayi tori asiko mo ti so wi pe pupo nu oro ta fe so loni oni ibere ti mo fe ju si onimero James Adesina to ma wa fe ninu dada gege bi awon na se je ogbon tarigi nipa erin ti o mo nipa ona ti eyan le ma gba lowo ta awon loyinbo n pe ni financial expert won wa nle agodo be seminar na o ma nwa fun wa iyen idanileko lopo yanturu ri daju wi pe nje o mo wi pe ile ise to tin sise yen na ile ise to tin sise oga ile ise yin ko seda to wa laye ti oni soro oga ile ise le ni nkan kan to ndoju ko sugbon ri daju wi pe ah kini mo le je bi oga le re oga kilo sele loni sa kilo de oju yin lu bakan to ba je oloro re abe so to ba wa fun oga ni solution awon ona abayo fun iru oga be lori isoro to ndoju ko nje o mo wi pe won ma so ni o mi mo boya lo to ni o won ni people pay more for problem solvers as in eni to ba won solve problem won won ni they pay more than workers mi mo boya mo paro bo oni mero jeans o se so tun pe boya mo paro won ni people pay more for problem solvers than workers iyen ni pe iwo to gba won ninu isoro opolopo elomi lo wa ninu isoro mo to ba gba nipa oro siso o ma se ona abayo fun e ti wa fi ti won na fi ma lowo lowo gbiyanju die si ile won ba dake tare o ba dake e je wa mele kin fi ko ni apa be awon aso kan wa te ti wo boya fun bi elomi nla so nu cupboard re tabi wardrobe te pe ko ti forun kan lati bi odun kan seyin bayi tawon aso yen de si wa okay e ma so yen e hang e pelu anga e snap e fi sori whatsapp e fi price si awon bata ele te mo wi pe e ti wo ti pe to de si make sense tawon eyan le ra ton le wo e snap e fi sori status yin ona abayo ni awon phone te ti lo ti pe te ti ra mi kaka ko baje sile e snap e gbe sori oja te ba ta won owo te ba tun fi ta won ti pe ah kini iboja e wa sese ma wa lo soja la ma ko aso ko bata ko gba ko phone lati ma tun ta te eyan ba dake tare o ba dake o je ka solve problem ta n doju ko loni ijoba oni wa kan wa ran wa lowo awa la ran ra wa lowo won ni omo to ba sipa on lo bi n gbe o e je ka se kini ka sipa loni lori to ona bayo la wa ni ikoni Jordan 105.5 FM oro sipo ta ko wa tori pe omi be lamu laaro yi e je ndoke lohun ti ba pada de a mo tesi waju e ku kale

0: ma gbegbe aye ti ko ni itumo fake life lawon loyibo n pe onimero James Adesina ti wa nle agodo emi ati won tujo tu perepere le latari ohun to wa nwaju wa laaro yi e je nkoko ma ki won kaabo sori eto
1: e kaaro MC Rawo aku eto mo ki gbogbo eyin ara ile eyi ti e le salai mo gbo wa ni gbogbo igba ti a ba ti wa sori afefe James Adesina loruko mi doctor engineer ori eto ona abayo the unselfish CEO
0: e kaabo sa oni ohun kan ti mo fe ka kanjo menu ba laaro e sa akoko ni wi pe awon oni showo kekeke ona ti won le gba lati fi emo isowo kekere lati fi pa owo to po ni wi pe awon iya loja awon ti won se awon pepepe lati fi ni owo lowo ona wo la le gba lati ya owo ele ta fi se owo soto ati owo ta fi mo jeun e mo ko opolopo olutaja lo man da owo onje mo owo owo elomi o mo iyato owo business ati owo onje bi gbogbo epapo adapo ni to je pe elomi ani igba ti mo bere business won je gbaun ani business yen fold up pe o lole ko tesi waju idojuko yen ti poju awon tu lo yawo won ti gba owo gbomule kini kan gbegbale kini kan so gbogbo awon kini yi lo je wipe mo wa o pe nje ona mi wa ti onisowo kekeke ati onisowo nlanla ta le fi ma ya owo business ta nse soto ta ti eni fowo kan to je pe a ti mo lokan wa pe onimero James Adesina so kini yan owo ya owo business lele owo ele eje ele ba lodo ya irawo e ba ra mala marin ogufe mejo ko ba ra ominu ke to tutu daada si bottle water to tutu a le mo pe iya to wa ona wo la le gba fi ma ya awon owo yen soto ti gbogbo oni dapo to mo oni dapo momo ni world ja koko be lati beun sa
1: e seun MC Rawo ibere te ibere yi o je ibere to je pe o se pataki gan ki gbogbo awon en to ba jonisi owo en to ba nse isowo en to nse business ki gbogbo wa ka mo idahun e ki o si ye wa daada seri ti e ba lori ofe boya eyan kan fun yin lowo ke fi bere business
0: okay
1: abi e sawojo e wa bere business kan business te koko bere ye gbogbo ere te ba ri lori e lakoko e gbodo na 1 naira ninu e 1 naira e gbodo na nbe
0: ko si ru se to le wa
1: e discipline ara yin ni e discipline ara yin e ni nowo kokon nbe e tun wa ko pada sinu business ye e ko pada e se turnover owo ye e tun ko pada le meta leyin e meta ye o se se ke ti ri up to be 50 to 100% or 150% iye capital ti e fi bere re so e wa tun yo bi ida kan e pin si ere ye pin si meta e wa yo ida kan e fi ra boya ounje igba atawo e fi ra si ile e fi idakeji idameji to tun ku ye e tun ge kan si meji e fi yen sinu yen e ma pin yen ni savings fun awon nkan te ma mara won ma pin ni expenses expenses savings FEC so yoku e da sinu business yin pada e had e mo capital
0: ti ba fi tun je ko gberu soke si
1: to da fi gberu soke si seri ida kan te ti oko ti e yo ye te ti oko yo iyen le fi ro nje bi osu kan sosu meji osu meta sile awon nkan to se pataki bi bi resi bi e wa awon nkan to ye bi koni to koni tete baje e ra won sile so te ba ti wa ri owo kekeke boye fe rata e fe ra bossa e fe ra gba e fe ra magi awon kan ba ye owo kekere ni e fi ra e fe sa yere ja era e fi dano e fi manage pelu eyin ati
0: awon bebi won
1: ebi yi so tori pe ti e ba se bi mo se ko wa yi o se se ko je pe eyin o bere owo leyin osu kan igba marun gbe ko ni si kankan lori igba mo to ba je pe awa ta n showo to je pe ori owo ta n se lati tun jeun igba marun awa dabi pe boya ye n se eyan abi ya lagbaja te jo gba shop legbe ara yin ohun lo n se nkan si yin te fi ta ko ri be o ko ri be o ko kin sogun aye ko kin se awon te jo n ta oja awon ni won na sokun fa bi igba yin se run eyin ni ni proper financial planning eyin o kin ya yan lowo te ta fi n sowo owo te fi beri owo owo ti o ti mese duro owo ti o ti duro nle daada e wa so pe lagbaja olohun ni problem e sare towo bonu owo business yin pe ma tun ri pada eya lagbaja abi won so fun yin pe party kan wa nibi kan o aso de ni 50,000 naira laso iwo to se bere business pelu 200,000 o wa lo yo 50,000 kuro ninu business 200,000 ori pe o ti pa business ye lara ba so ko da ki ka ma se business ka ma se sowo abi bo de je onisowo na ni ka mo kan ma dash owo out anyhow so gbogbo owo te ba ma na a ti ni e ti gbe isuro le lori e fi isuro si pe ati ma ti taja eleyi ton bo ye yin te ma n ta show kiri kani te ma lo n gbe ni bondu e wo pe ti ma ti ta ton ini ti ba wa ri o ma wa yo eleyi fun boya awon to ma pe mi pe awon nilo nkan kan ma yo eleyi fun nje so e gbodo le se isiro to peye lori business te ba nse bo je POS gan le nse e se POS business e gbodo gbe siro le lori se ri 100 naira 10 ri lori awon to ba gba wo 5000 ye awon to gbo wo 10000 upward 10 rere 200 naira ye se ri owo ye kere sugbon te ba lo wa ni oju oja nibi tawon eyan ti n wa owo
0: gan
1: ton ti ma ton ma ti boyin gan te ba wa loju oja e le mo pa 50,000 naira
0: le de
1: ni oju mo kan now te ba le manage save 40,000 naira ninu 50,000 naira ile 50,000 e wa save 40,000 naira e mo ye ti yen ma je now e wa gbo eleyi o iwo to ba n se business kan to ba n je lowo te pa mo business ye o sugbon tun wa ro pe ninu ere to ba ninu business to n se yi business wo ni mo tun le fowo ye si ma lo fowo ye so pe fe sa ye ra le o fe sa ri ma ko le ko wa ma ra block marun le ni ko ra cement bag kan
0: dola to ba tun yo
1: to ba tun yo ma se be o o ma run igba e ni o business ye ma run patapata ma sare ko ile pelu owo to ba koko ri o gbodo ni business meji meta ko so po fe ma ko ile o tori business meta o wa ma wole from three different so owo to ba wa ri awon ere die ye o le ma fi se project ile sugbon o ni business kan wa wo pe olorun ti ke mi mo ti n pa 200,000 lojumo e ki ma college o mi te ma sanwo fun landlord mo o wa lo ra le sinu gbo o wa bere si ni kole o wa bere si ni kole wo wa kan ri pe gbogbo ere ti
0: do ba ni ba se nta to ri ba a kan ma da lori ile ni
1: ile ye lo ma da si at the end of the day project ile o ke se nkan ti yan le fi owo kekere to le fi do ko nfe pari so tori na a gbodo le joko nkan to wa se pataki julo fun eyin iya loja nte n gbo mi atẹyin te n gbaṣẹ eyin onise ọwọ ni pe e gbọdọ ni iwe meji kini iwe akọkọ ma ṣe iwe akọkọ ni ohun ni lati kọ income gbogbo owo to wọle e gbaṣẹ eleyi e kọ ọlẹ e gbaṣẹ yen e kọ ọlẹ date te gba e kọ ọlẹ en to ile ise to gbese fun yin e ko le iwe akoko niyan o iwe keji gbogbo wo te na jade bo le se wole month by month gbogbo nkan te ra e ko sile o se pataki de eyi te wa nu oja te nta won oja boye nta biscuit ni
0: nta suya
1: nta suya nta gba nkan te ba sa si nta be nta eran nta eran
0: nta eran frozen food
1: abeyin te nta frozen food nta te ba se te ba si stock ba ti wole iyan oja te ra wole e record e
0: iye
1: te fi ra transport te wo de be e ko sile mo wo moto lati abule egba mo wo moto do shodi mo wa bole mo wa tu gbokada wo inu oja e ko gbogbo e sile gbogbo e le wa calculate papo inu e ni e ti wa hard the profit yin mo le fi moye ti e ma ta o awon oja ti e lo raye e ti calculate e ke to bere si ni ma ta o tori e gbodo sowo short so owo to ba wa njaye to ba nwole e mo record e sile te ba gbayan si bi shop yin e gbodo mi so pe eni yen record e den cross check pe oja bayi jade e se to to lo jade abo abi o wa ninu odo yin
0: be
1: e gbodo wo gbogbo e gbodo wo gbogbo e nkan ti e ma se niyan so e kan le ma na owo bi owo se nwole nitori na oja ma run e wa wo se ra won ton di olowo ton di olola leni awon ti won ni both short term and long term investment in you short term won ni an ta worobo an ta gba ani shop kan ta tin taja an se gba kan short term ni gbogbo yen long term won ni kiyan wo bi pe bi Dangote se fe launch Dangote refinery IPO nisin to fe ma ta shares fun public te ba ri ru anfani yen te wa ra e ra shares ye pelu owo te ni e wa fi shares e wa file fodun mewa leyin odun mewa e wa pada so pe fe ta e ri pe owo ye o ti po gan owo kekere te fi sile niyan yo ti di ni nla te ba fe ra ile e fe kole lojo waju leyin odun mewa e wo within 2-3 months e ti pari ile won ro boye esogun wo ni won ni mo pe e ti ni long term investment te ti se to je pe awon egbe yin nigba ti won ni agbara ton ni okun ton taja nu oja ti customer n wa ton wa ton wa tori customer te n ri le niyan o se se ke ma ri won mo lola o oja yin to n kun yen tawon yan wo pe iya e ti lu awure ayi baba e ti lu awure o ti wo o se awure e wo o ba awe o se awure ju be lo to ba pe to ba ya awon customer yen ma drop tori agba ma de bayin lagba ba ti de bayin ni okun ati ozu bi tele mo awon customer gan le ma bayin ton awon customer mi de wa ton ba ti bayi ni ibi shop yin to oju yin kono ri won ni raja
0: ba
1: fomo sibe won ni raja so e ri pe ko si gbogbo nkan to lo soke ni ile aye ti o ni wale ko si nkan te fe se si nitori na a gbodo ni plan fun long time wa o wa ni nkan ti mo fe so fun wa boya se ki sare so nipa ti awon
0: e sare muyun mo so ta ba te ba ti muyun mo ni won ba a wa lo soke a wa pada wa wa soro nipa seminar ile to wa ojo
1: seri o ni bill kan ti awon Senate in Nigeria ti awon asofin agba awon asofin agba so ye Senate so won pass a bill kan bill ye won pe ni factoring assignment and receivable financial bill 2026 bi ofin tuntun ni ofin tuntun ti won pass yi won pass e lati ran awon onisowo awon onise owo awon to je pe won ni se adani awon contractors won pass e ni o lati ran won lowo awon SME iyen small and medium sized enterprises awon ni won se ofin fun e mo ke a ma nso lori eto yi pe ijoba o le so anybody so enikeni di bilonia sugbon nipa awon ofin ti won ba nse ohun ni won fi le so wa di bilonia no fi le so wa di milonia ohun no fi le ran wa lowo okan ninu re leleyi and kini bill yi yo je ko rorun fun wa lati ni access si owo boya awa ti a fe gba contract ni o abi boya ti supply oja kan e supply oja en te wa supply oja fun so fun ni pe e ma duro 60 days ni o ke to gba owo ke to gbo oja eyin na de lo awon osise te sanwo fun owo yin na owo na le fi ra awon oja ye e wa ri pe ko rorun lati duro fun bi 30 to 60 days so ofin yi ohun lo ma wa ran yin lowo lati lo invoice invoice ye ohun ni e fi lo ya owo lowo awon to ma ya yan lowo abi lowo ile ise banki ti won ni ma toro pe lo mu certificate ya gba wa age ton bi birth certificate
0: de si collateral bi gina npe
1: si collateral
0: bi
1: ko lo gbe irin wa kan to ya ni owo so gbogbo yo ni si nbe tori nkan ti won kan need ni genuine invoice pe o ti supply oja yi then owo to won expect lele so but o wa need owo ye lati ma lati fi sinu business e tori awon to sofi won ri pe opolopo ile ise lo ti crumble to je pe awon ton le run mo tori izada ki joba ma je won lowo abi ki awon ton sise fun kon ma ti fun won lowo sugbo pelele nisin won ma ni owo lowo lati ma run o ti de three stage ninu ni senate so ki are ko ko buwolu loku ko sign e pe eleyi ti di ofin mo nigbagbo pe eleyi ma je ki o ma ran wa lowo gan o ti ma je ka won ti won pariwo ko sise ki won ri ise tori ti ile ise to ba ti n gboro kaakiri ton ri owo iyen operational cost ti won fi n runu ile ise won yo je ki ara ya won pe e je ka to gba awon osise miran ka tun gba won wole eyẹ ni mo ni pe kin fi to wa leti o ka mo nipa ofin tutun fun awon onise owo awon to n se isowo
0: keke ati
1: nla ti senate Nigeria ti won pass won ti pass e o ti wo third stage of reading ninu ile
0: igbimo asofin
1: agba o ti de third stage so ki are ko kan sign it ohun na lo ku so emi a ma monitor e je ka wa na ka ma monitor fin ton ba ti implement e fully
0: o ti do ewo
1: eyi te struggle ni business yin ni lati struggle mo owo ti denu okan yin o bale tori awon ile ise ki n fun yin lapere okan ninu o ni ile ise kan supermarket kan mi o fe daruko won je awon na nrin ka won ti a nrin nisin kan to ma nrin okan ninu awon nkan ti o je kan ni idojuko to je ki won ko gba wole nisin ni pe awon vendors ti o n supply won awon to manage
0: igba
1: ibisasi bayi te ba ti supply fun supermarket kan oja to worth 10 million naira invoice ye at the evidence of supply don't receive where yet
2: this is now and turn off station with the boys
1: for interest only had to see won had here see once he send one fun lowo ye
0: lati fi owo yen le se owo
1: e ma ma fi ma sowo mi lati ma supply lo so koni je ki business yin ko duro ko de ni to pa awon te supply fun koni pa won lara
0: oda eja doke lohun lori ko to di pa so lori seminar oni ibere kan na ti ma tu bi onimero James Adesina Adesi ola na tu wa nbe osugbon won se n tv sibe na ni emi na wonu emi atesi waju asagbe oke okay.

0: o ti di value tori mo wo wa se njagun se njoju mole be na ni value moto ye na ni o mo lo si oke si so o ye kin yan ko ye yin so bi owo crypto se ri niyan owo yi won ti na o ti over about over going to 2 decades now ti owo cryptocurrency ti o ti wa to ti wa bayi ti awon eyan de na awon orilede kan orilede Canada ati be be lo won ti sawon regulations to je pe won fi ngba owo lowo awon exchange exchange ni awon to man je ko ronu awon ni bank awon bank awon ni bank ati CBN fun owo cryptocurrency bi CBN bi bank se ntoju owo wa be na ni awon exchange ni won mo toju so ti ijoba ba le create kan le se ofin to je pe awon exchanges ye won register pelu joba
1: okay
0: then gbogbo awon ta ba se transaction through awon exchanges won yen a mo so tax fun ijoba
1: okay
0: then boya Nigeria na tun le ni won le fun wa laye lati ni owo cryptocurrency titi wa na to je pe awon na le mo ta ta mo ra tori ba se won owo cryptocurrency yi awon le da America won ti wonu e o le da America won ti wonu e to je pe en to je are America gan atomo e awon gan trader lawon na baba n trade crypto omo na omo Trump na won na n trade crypto ni o so ko kin se nkan to je pe o je ese ko kin se haram ko kin se haram rara o ta ba n soro nipa owo aye owo igbalode owo ta mo na owo to ma replace paper money ta na owo cryptocurrency ni o e to ma fi dibi the next 5 10 years 20 years to come e ri pe e le ma ri paper kankan sojumo o gbogbo ta nko kiri e 1500 naira o sese ka ma ri mo a kan mo fi phone wa scan ni e ta ba de tin scan be na ni
1: awon eyan wa tin po
2: ju la
1: hello caro yes ma e ba yin pe
3: okay, sir.
1: Okay, okay, okay. Ale gbora
3: wa yes, sir.
1: Eshun. Oruko yin bi ta tin pe wa.
3: Mami Ade ni lati Okuafo.
1: Lati Okuafo. Ibere o le fe bi wa bi awon te fe so.
3: Eh nipa.
1: Ki le so ma?
3: Nipa cryptocurrency te so.
1: Okay.
3: Crypto.
1: Okay.
3: So bale o se fe pupa nbe
1: oda egbo eto onimoro James a to on a to yin sona
0: egbo eto boya ka tun wo ba awon
1: kan je ka tun wo boya le re elomi 09063352 09063352 ona ni oju lawa ti e fi wole sori eto ona bayo iyen fun ti taaro toni onimoro James Adesina mo mo wi pe lara ibere ti ya ibere o ma lara ti a fe so elo e karo
2: elo baba kokoro oro
1: mc rawo
2: e ku pade mc ha
1: yes sir
2: elo sir
1: yes sir oruko yin ati bi te tin pe sa nbe yin elo oju opo yen o nseju wele wele wele go fe eyan gan o da pe otutu mu
0: network
1: otutu mu network ni iya yen ni bawo la won se le kopa pe awon na ti e fe won se ri
0: eje ki lo se lati soro lori idaileko ti o waye ni ola se ri gbogbo nkan ta n so fun wa ta n ko ra wa yi o pon dandan ki a mo ni o tori financial information financial knowledge o ju keyan lo si university lo tori e le fi ra won omo ibo ti won mo business daada ti won mo se daada ninu business to je pe won o ni shop kan lati shop kan wo ni bi shop mewa won sogun tori pe won ni
1: oye
0: won ni imo lori business ti won se ni o so mo ri pe imo lo se pataki julo e je ka wa imo lo sibi ti imo la ba wa nibi ti imo owo ba wa ka wa imo ka make effort pe mo gbodo mo kini yi kini mi o mo tori awon nkan te mo ni odun to lo o sese ko ti wa outdated awon business te nse ye o le ma wa o le ma ma hot mo ni period ta wa tori na anilo imo anilo knowledge atun ni lati to kon kon miran yato si nkan ti amo ye seminar ma waye ni Saturday ose yi ni ago mewa ni o ma bere ni egbeda ako wonjo ti nibi ti a ti ko nipa business bi meta simarun ti a le se ti o mo jawo eyin te ba ni omo bi meji meta merin te nwo pe e wo bawo ni se to awon omo yi boya eyin single mother eyin to je popo ni yi te nwo pe bawo ni bibu ko won se nlo yi bawo ni ma se survive e wa sistemina ose yi lati wa ko nipa emi ni kokko ni ma ko yin o o tun ma tun gbe awon ton tun loye daada e ton tun mo nipa awon ise orisirisi te le se awon to je pe ise ton se niyan ton tun fi npawo ma tun gbe won wa Saturday ose yi lati wa ko te ti won fi ko yin lori awon kan te le se ko nipa cryptocurrency lose yi eko lori nipa business to n jawo lo lo bayi business kan wa e kan bere re pelu owo to wa bi 10000 naira le fi bere re e si mo pa owo ni ojojumo in fact e lanfa ni leyin gba ti ma ko yin ton te ba tele eko mi o sese ke ma ri owo to n lo si bi 100000 naira ni oso ose ti e ba tele eko ti ma ko yin ni o iyen lori affiliate marketing iyen ma ko yin be se mo se towo mo wole o kere ju 100k e mo ri ni ose te ba le tele eko ti ma ko yin business kan na tun wa wa to je pe won gba yin sise lori ero ayelujara ni won employ online employment ni son owo with less than 100000 naira ni son lati fi bere re o less than 100k le son lojojumo won ma won wa ma fun yin ni owo e mo gbawo lojojumo won owo ke owo te ma gba ye won fun yin lawon ise kan se ni o awon je te de ma se ko le koja 5-10 minutes ti e fi se ise ye lojumo kan bojo oru le ba ni time oru na le se boya 11 le dele within that 11 to 12 ni arojo keji e ti se kan te fe se e ti sun so o je ise to rorun ikan na tun wa to je pe lori ero ayelujara na le mo se to wo mo yo e tun le ko nipa e-commerce ko nipa e-commerce ni Saturday ose wakati bi meji si meta ohun ni idanileko yo fi waye ni Saturday ose yi te ba fe darapo e fe darapo e fe wa iya ni yin baba ni yin eyin atomo yen gan fe wa fun idanileko yi e o le send yes sori number yi boya lori WhatsApp ni abi via SMS e send e enti rawo na ma wa nbe ajo ma se seminar ose yi na ni e send e sori 07088306422 eyin te ba nwa owo te nwo pe abe ni owo e tun fe lowo si e nwa awon nkan te fowo si e fe ko e fe nimo daada abe lawon beere kan fe kin ko yin fe kin ko yin lawon business idea kan te fe kin ko yin daada lori re e wa Saturday yi ke wa ko te ba nbo e mu phone ni dani iyen te le fi record in ton browse te ba ni phone emu we ati baro dani te ba nbo e je ko wa account yin te fi se business ti e ba fe se e wa sanwo kekere owo kekere fun registration owo training ofe ni o mentorship na leyin training ofe na niyan e be si ma send yes sori number yi 07088306422 07088306422 number te mo send yes si ni e fa yin te ba fe darapo mo idarileko ti to se yi e pe ore e pe ara e pe ebi lati wa ko eko up to 5 businesses le ma ko to je pe awon to mo fun lowo lojumo losose lososu eko nipa long time business na ti e ba wa ni Saturday ose yi te ba be tele mi lori ero Facebook James Adesina loruko mi lori Facebook lori TikTok John Service CEO

0: Eku ojumo akiwa wipe aku amojuba wala aro ye ojumo ire ojumo ayo gege ba se man dupe lowo olohun ni gbogbo gba gbogbo ero wa adura ta gba lale ana olohun tu je ko wa si mu se pe baba ji wa laaro yo ya ro ni o baba si je ori be awon kan na gba ti won ori be won se olohun sugbon ipo ota o ka wa ipa aye o ka wa ogo ni foruko olohun loke orun e ka ro gbogbo eyin ololufe otunu weroyin nikan ni Jordan 105.5 FM gbara ipinle eko mo kiyin gbara ipinle ogun mo kiyin yo gun fun wa lagbara olohun a rire ko wole loni lase edumare oni lojo bo tin se ojo kokanla ninu osu kefa odun 2026 a ma menu ba won iroyin leyo kokan ijeji gege bi se wa lojojumo ti mo pojo aje titi di ojo eti Friday na ni otunu iroyin ma nwa esin leti latago mewa titi dago mokanla iwe iroyin Daily Post Vanguard ati Punch awon meteta na lajo wa sita laaro yi gege bi mo se ri iroyin eleyi ninu iwe iroyin Daily Post won ni awon ile igbimo asoju sofin won ti soro laaro yi wipe awon se atunto ofin eleyi ti o ni idasile ipinle ninu be na ni awon tura katan ta won fowo si lori bi won se da olopa ipinle sile lo ile de yi papa julo bi gbogbo o se gunrege lori bi eto abo bo se mehe lo ile de Nigeria gege bi oro ise njade ti iroyan won te owo iwe iroyin Daily Post ti ta lati enu eni ti o je igbakeji agbenuso to tu je alaga ile fun awon igbimo iyen Benjamin Kalu awon lo nsoro yi laaro yi wipe awon ti se tan bayi lati da ipinle ile ati olopa ipinle pe awon tura ka sinu e o bakan na inu we iroyin Daily Post na ni iroyin ile na ti jade o won ni ina seyo ni ana ti se ojo ru Wednesday
1: to the Jordan Night Show and today we'll be discussing
0: nigbati nilu Abuja won pe ni senate to wa Abuja won ni ina seyo nbe o ti awon
2: The voices you need at work, all day, every day, till payday. 105.
3: From Lagos, this is
0: Jordan. Ti jeyo ti gbogbo won san, ti won fon dagbe, ti won sa ere asala fun emi won. Ti won si ni ko si enikeni to se le
4: Facebook Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105.
0: O wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro tuni
4: FFM Lagos. Listen on the go at www.
0: Bakana ninu iwe iroyin Daily Post
4: dot Jordan 105 FM.
0: Nigeria iyen NNPCL iyen Mili Kyari latari bi o se ko lati yoju nigbati won fi iwe pepe wa o Kyari tete yoju si wa o awa asofin awa igbimo asofin very o wa salaye lori owo kan ati awon nkan mi won ni sugbon o ko lana won ti wa so pe wo a gbegbese eleyi ti

ye ka gbe latari bi a se fi ofin gbe won ni kakan ko kin gaju kakan lo be ni aparo kan o gaja aparo kan lo ba ba fi we pe apon le ni sugbon ati pe o olowa dandan ni ka fowo ofin ka fi mu won ni won o mu o melikiari awon asofin ni won soro eleyi na o wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi won ni o kere tan awon ese okoku bandit meji ototo lo je wipe ti o je pe won fi ibugbe won si olulu ile wa lorilede Nigeria koda won na won won gan ni won da adugbo ohun laamu ti won ni awon mejeji na ni won ti pa o won gbe mi won gege bi commissioner olopa Ahmed Mohammed Sanusi ti olulu ile wa Abuja to soro tan fi oro ohun fun awon akoroyin iyen lana ti sojo ru Wednesday wipe igbese yi oun lo je igbese to lakin be na lo je pe esi re na ni wi pe awon pada mo awon ogbontarige agbesumo mi bandit ohun awon mu won bale o wa ninu iwe iroyin Daily Post latari iyun na na ni awon agbofiro ti eka ti ipinle ti olulu lewa oje Labuja won mu awon ajinigbe be ni won si gba eyan marun le nilu Abuja na ni royan ohun ti sele won gba eyan marun tawon ajinigbe ohun ti gbe won gba won le eyan marun nilu Abuja be na na ni aseyori ohun lo je ki awon agbofiro ki won se kini ki won mu awon meji bale ninu awon agbesumo mi ohun o wa ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti owuro toni.

yo ma sa ebe gba change iroyin yi en ogan we iroyin vanguard laro yi eja doke lohun ta ba pada de kin gbe komi musiba wole lati ba wa da si awon iroyin ele ta tin ka lati aro yi niwon ba ko to di pa soju opo feyan ara le na teyin no menu ba eti o ba ta yin laraju laro yi e ku kare

0: Alleluia. Mo ki gbogbo eyin abiamo o, gbogbo eyin abiamo te lanfani lati mo gbo mi. Gbogbo eyin abiamo ti o mi dodo yin. Ah! Aye yin mo dide. E mo je won mo. Awon woli obirin ti bere adua lori ororo abiamo yi. Ayayayayaya. Won tin ke lori e o. Won tin ke lori ororo yi pe gbogbo abiamo to ba kan lowo ti won ba ti fi anoint pitch omo won. Abon fi anoint ara won. Je ki lekun. Je ko ma si. Je ki aye won. Je ko ma load ki. Je ki kakakaka fun e. Ninu we second king 4 lati 18. Ma gbo omo benrin kan ni. Nigba ti omo re na dagba. O si di ojo kan. Ti o si jade to baba re lo si odo awon olukore. Awon olukore. Ma gbo o. O tele babe lo si omo po omo to da ti babe ni. O wa tele babe lo si ado awon olukore. O si wi fun baba re pe ori mi ah bi owo lori o fa to fe po momo mi lowo jade aye na katabraduza gbogbo eya bi amada o fa to lowo pa momo lowo o fa to fe gbe mi omo elojiji o fa to fe so mo didakuda o fa to fe du omo pa mo lowo o fa yen jade in the name of Jesus mo pa lase ni mo ra se jade o fa ti won ti toju di akobi e omo yi won o pa ni kekere won o pa lomodun meta nigba to dagba tan ti babe fi yangan babe mu lo bi olukore ninu ogba ni bi ti babe ti sise an bi babe lere ta lo lomo ah aya mi te pe lagan lojo si on lo bi mo yi loju ese won si ta lo fa ah mama bi ese bayi wa mo ni ofa aye lara akobi mi lara won mo mi jade makosa tabali gaduza ofa ofa ofa ofa ofa aye lara mi lara akobi mi jade jade jade jade jade jade ekete parata ofa wonirin ninu ori mi eyan ofa isan eyan ofa idaduo lori awon omo mi lori emi ti mo nsoro jade kaili busunda e break ezata liga rosa mora se jade ofa jade ah o di saturday ha gba pele bi adua saturday is the show june 13 is the show ipade awon bi amo ago meje laaro gbogbo church o ti ku ago meje laaro gbogbo wo mo ke lori awon mo wa hey ni bi ti awon abi amo tan madu awon abi amo aladua ti won ti mo ke awon abi amo ti olorun gbo won awon abi amo ti won goke ti won ti mo pariwo pe oluwa eje mi na loju ayeye lori awon mo ma salaye kankan ni boya role ola ma salaye ni role ola tori program ile mo je aro lola o le je role ma salaye kankan to pada sele so mo yi so mo pe nkankan pada sele so mo yi nkan to pada sele on to le gba ni tewe bayi mo fi ategun sinu le yen o fa iku ojiji o ya jade e ri ku ojiji ninu le e o fa iku ojiji o ya jade enikan ni bo church yin wa to ba ti bole loju ore ni sangwater oju ore tabi oja ota ni ambassador college so pe mo nlo church baba se bi oba to wa ni nice estate ibe ni mo nlo enikan ni e se e fun number yi o ya je fun number le o le wa kan bere address ah mo de gbon kan sin odo la kin to salaye gbo mi mo gbon kankan to yato ya mo gbon kankan to yato bo kin to so o di ola to ba ti di ojo ota tabi oju ore so pe mo nlo church number mi je ki so for 081 6893 2940 je ki pe le kan si 081 6893 2940 lale ma kan sure fa won marun to ba pe mi bere fa address ma de send e si o titi di ojo saturday ni june 13 temi ati o foju kan ra ireun
1: from Lagos this is
2: Jordan 1.5 FM this is Jordan 1.0 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Akoko Igbedide pẹlu wole Olorun alaye Prophet Peter B Oladejo glorious child. Akoko Igbedide wakati yen to ti ko fowo Olorun lati ko gbogbo eniyan nipasẹ oro lati ni iwe mimo pẹlu ase to nti asotele agbara lenu wuli. Akoko Igbedide wuli Peter B Oladejo glorious child. Ise wo ni Olorun ran yin si wa loni loni.
5: Oh, this is your number one. Oh, you see, I got a lot of new tools. DOW DOT JORDAN 105 FM.
6: Why you
2: Station with
6: the Saturday, 6th June, the Friday, 26th June, 2026. Agome fire on Christ Ambassador Praying Ministry Incorporated. To one number 20.
7: Leak away, you feel it.
6: So testimony.

ta jo ngbadura bo lati last week lati gba ti ipade awe 21 days wa ti bere aladua ni o jere olorun aladua lolorun yo gbe soke mo mama baba e listen see me e teti gbo ma pa radio yen mo nso nto nilo ni mo nso awon oro kan lawon radio kan ni gbogbo awon monday tuesday wednesday be ni ah be ni mo nso awon oro kan ifo laaro yen lori awon radio kan pe sir gbogbo aba ti jo wa emi awa meta wa nbi as in boy si draw draw yi mi te wa yen bo yen te wa nu moto yen be se wa nu moto yi ko je wo nikan lo ni moto yen to wa moto lo tabo wa nu le even ko ja omo re lo yo anu mo ko wa compare gbogbo won sori eni tolorun fi ola re soju aro o yato elumi ojo ojo ola re osan ni elumi ojo ola re aleni sori en tolorun fi ojo ola re si

0: Hallelujah. Ah, iwe iranti a no sikan loni o. Ibi gbogbo to ti gbo mi. Iwe iranti a se yori sikan loni o. O n gbo mi bayi ni oruko Jesu. A si iwe iranti a no kan o. Iwe iranti iranlowo sikan o. Iwe iranti oju rere sikan o. Iwe iranti aluyo o sikaye re o. Ni oruko Jesu. Angeli ta ran si o pe ko mu oja na. Sugbon ti aye din lowo. Loruko Jesu ki idiwo yen jona. So mo pe okokon buru gan won ma di olore eyan lowo ngba mi yo mo wo anu de mo se iwo to won ro loke pe ewe nto yo ran mi lowo ti ori temi ro o ni mo pe nlan to le koja ba ori kari ba saida oluwa so fun mi pe awon kan gbo mi bayi ara angeli kan si won sugbon awon agbara kan di angeli yen lowo awon ise okokon kan awon ilekun kan ti ko je ka angeli dodo won mo je mo balogo pasia o je ka angeli won locate won gbo oro oluwa loruko Jesu gbogbo ise ninu okokun agbara balogun pasia ti ko faye gba angeli re lati dodo e oya ko jonadan mo so ni igba keji gbogbo agbara balogun pasia ti ko je ki angeli re o dodo e angeli ta ran si o lati mu o ku ninu ipoju angeli ta ran si o lati mu o ku ninu aini angeli ta ran si o lati mu o ku ninu iji gbogbo agba ti o faye gba angeli yen lati locate e ina olorun ko jomo awon odiwo na mo yi oka oni awon to ye ko ran lowo sugbon won ri ti eru oruko Jesu oluwa biodi na wo odi ti o je ki oluwa lowo kankan o dide fun o odi ti o je ki alaanu kankan o dide fun o odi ti o je pade awon ti o ran lowo laye oluwa biwo gbogbo ami korira ni waju awon olore to wa lara re eje Jesu ko pare gbogbo ami korira ta fi Siola ami to ni ki awon olore awon oluwa lowo kan mo korira re ni oruko Jesu eje Jesu pare eje Jesu pare owo kowo to nsise to ndare nu mo lowo owo kowo to nsise to tilekun aseyori agbara wo lo nsise to ndina maanu ati aluyo ni oruko Jesu ina oluwa ko ju won lati oni lo asilekun aseyori fun lati oni lo ona be si ni la fun mo fi Psalm 24 gbadua fun mo fi Psalm 34 gbadua fun mo fi Psalm 111 gbadua fun mo fi Psalm 40 gbadua fun gbogbo ona to di ko be si ni la ilekun anu ko be si ni si aseyori wonu aye re o to jagun mo Jesu Oluwa wa eyin te ngbo mi laaro mo bo ninu ipade adua laaro gbe oyin re dani eyin te ngbo mi ni ale e listen o ni ojo Sunday Oluwa ni ranse mi gbadua si ororo kan ko si be si ni pe fun awon eyan gbogbo eyan ni yo lori ofe ati ni ororo yen lowo e o si ri ise ami ati ise iyanu to lagbara gba tori pe mo je mu Oluwa ni mo mi si adua Sunday enikan ni awa ta wa lona jijin bo ni o se te wa lowo be si ni mo request fun ona yo si la fun iniri Olorun yo se ame on ta fe fi gbadua loni ni ase lati di ori ko mo dake yen wa ni po eyin o iya kan bi mo meta iye egbon o je obirin mistakenly wa lo loyun ye wa le ku nle tori won ni baba mo baba won ti ku ye ah iwo mo ti mo jiya le lori iwo mo ti mo sofa le lori iwo mo ti mo ti ro pe wo logbon ya menu iwo akobi kan le jade ni se wa ri okunrin to fun woman yi loyun te ma so pe eyan ni kalaye ikani iyan kan de gbe lo sodo ye lo abando e sibe lo ba ti e lo ati e nigba to nfe bimo o lo nbimo ninu irora o nbimo ninu ekun o nbimo ninu banuje nla o le opelope ya gbebi to ni ko mo se pe lojo na o lo fe ma se pe fokorun to fo loyun atomo to nbi lojo na o le niyan sa so pe mo soro omo mo ntomo yo da bi ere bi awada anti yen bi mo yen o wa be si ni struggle awon aburo re ti kawe tan won ti jade university won ti nsise oni to nba rodo ya awon to nba lo ki yaya so pe iwo lo baya re je iwo lo so aye re didakuda o lo wa gbo adua kan lojo kan ni woli kan lo ngbadua to so pe olorun fe da ogo akobi pada o lo si gbadua yen pe olorun bi nba ti e se mistake o de sanu mi orun de si adua re de gba ilekun ranlowo de si afun ni kokoro awon aburo re to kawe wa pada won wa nsise labe iya na wa so pe imo pe bi o se ri niyan gbo mi eyin akobi e gbadua dada o ogun to buru ju laye ni kan mo ri akobi ni ri eni eyin se de ri awon akobi mo n kari ogun to po ibi bi yen to ba waye to ba ti jakobi to ba ti madua gba oro di ni won fi gbogbo ojo aye re so si o ironu lo fi gbogbo ojo aye re ru awon akobi mi ni ona fun awon aburo won lati saseyori sugba awon ori aseyori se awon ni ona fun awon aburo won lati dide sugba awon odide oluwa ni so fun e pe o fe wo ni agbara ori gege bi arole o gbodo mo toro gege bi akobi o gbodo wa leye ileri olohun fun eniyan pe olohun yo gbe osoke eguru be ni ogbodo ja o ni ti tayo ogbodo tayo ni riri ogolo ogbodo ri ogolo ni jije eyan ogbodo je eyan iran re gbodo se ja kaditaro mi 28 fast 30 kilo so yes
1: oluwa yo si fi o se ori
0: oluwa yo si fi o se ori
1: ki yo si se
0: ki se igbo wa so nigba 21 eyin akobi e so dada eyin arole e so oluwa yo fi mi se ori o de pa gbadura lori awon akobi yen to ba do se to nbo akobi e ja base lori oro yin ko le moru aye to wa o ni oluwa yo fi mi se ori ki se iru o ya ma kanso mo gbo yes
1: iwo o si ma leke sa
0: akobi wa ni emi michael adefisoye ma ma leke sa o ya ma kanso mo gbo
1: iwo ki yo si je eyin
0: iwo o ni je eni eyin
1: bi o ba fe ti si ase
0: o ba fe ti si ase oluwa yen ni pe nkan kan be to need lati se awon irin ajo emi kan be to need lati rin awon adua kan be to nilo lati gba gege bi akobi ko le je ori ko le leke ki awon eyan le mo wu oni bi giga eyin akobi da sawon akobi wa mnu awon to ngbo mi ni wakati sa wa gbadura bo ba ja akobi olomo akobi iwo na ogun to fi nja won eji to nja e poruko jesu ogun ti mo ja awon akobi nile wa ti fi mo deru eyin mo fi obu oya jona oya jona egun ti nba awon akobi ririn ajo ti ogun fi yo ogun to mo nja awon omokunrin ti won fi dana ninu aye mi oya jona oya jona oya jona oya jona gbogbo mo je mo to so pe iru eyin ni ma je gbogbo mo je mo to so pe iru aburo mi ni ma se gbogbo mo je mo to so pe se ni ma ma toro gbogbo mo je mo to so pe ma ma wo awon ta jo se kekere loke sugbon mi o ni roke gun ma je mu yen ma jona ah
2: the tips in making you the best entrepreneur you can pop
0: gbadura yin ogo to fe fi mi pamo laarin egbe
2: yes so my people
0: nigba to ba gbo pe lagbaja ti odo ti da bayi en la kase gbe ti da pe mo ko bonne fimi sinu yara nigba ti awon egbe mi saseyori oya jona dan oya jona dan oya jona dan gbogbo mo jemu toni mi o ni je ori gbogbo mo jemu toni mi o ni tayo gbogbo mo jemu toni mi o ni goke gbogbo mo jemu toni mi o ni serere egbo oro oluwa ni oruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona eyin mo jemu wo le dide ten di mi lowo lati goke eyin mo jemu wo le dide ten di mi lowo lati serere eyin mo jemu wo le dide ten di mi lowo lati laluyo mo pase loruko jesu ejona ejona ejona ogun asegbon daburo tin jame oya fi aye mi le ogun ti mo segbon daburo ogun ti mo pada asoga domo se gbogbo awon omo to konselo ti lo won to sese ma pepe oga se ele se joy ma oya ogun na jona jona jona jona jona ogun ti mo so eni waju deru eyin to ti pe sinu aye mi logojo oru abilu re to ti fe lu mi loruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ogun ti awon aburo re yo julo sugbo to won a dabi koko abe igbado labe won ogun na jona ina jogun na run gbogbo to ni ti won ba toro mi o ni je ti mi o ba woju mi o ni gbe nkan re se bi mi o ba bebe omo mi o ni kawe loruko jesu ina oluwa jogun na run ina oluwa jogun na run ina oluwa jogun na run ina oluwa jogun na run ase ori dara e pariwo olorun fun mi ni ase ori o ase ti ma so ni dori ase ti ma so ni doga o ya wonu aye mi ase ti ma so ni di ori agba ti ma so ni di oga loruko jesu wonu aye mi a ma ni loruko jesu mi o seru mo loruko jesu mi o wa leyin mo loruko jesu mi o jabo mo loruko jesu mo pada soke jesu oluwa wa to ba je pe mo je mu kan wa to so wi pe to ba goke goke bo to jabo loruko jesu mo je mu yen jona dan bi mo je mu kan ba nbe ti mo ba awon akobi ririn ajo awon arole awon egbon ririn ajo ninu ile baba are to fi je pe eni eyin lawon akikanju mo pada da loruko jesu mo jemu na jona mo jemu na jona mo jemu na jona ogun to so wi pe ohun so ori re di ru ohun so ni waju de ru eyin ohun so alagbara di ole ohun so akikanju di akurete loruko jesu ina jorun ogun ara ni niye ogun aparan ogun apogo awon emi to ti wonu re ti ti o je omo rin ajo aseyori to ye ko rin ko je omo igbese to ye ko gbe ni oruko Jesu ina juworun ni oruko Jesu ina juworun lati oni lo gbogbo ibekide gbogbo owo kowo gbogbo agbara kagbara gbogbo mojemu ki mojemu gbogbo ise ata to won plate laye re ko jona atu osile Jesu oluwa wa amen to ba je pe aro e lo ngbo mi oyin to ti fi yan si e mo gbogbo nu adua ni aro Sunday bauri kari ba saida oluwa ni ke gbadua si ororo kan ke pe fun gbogbo eniyan ise ti pari lori ororo yen ma joko le lojo Sunday osu kefa to ntan lo o enu aifo loro gbe asere lojo gboro mo pa o eyin okunrin e dide e wa doju ijako ajaga ati owo to leni serere e wa doju ijako owo to nfarin ajo yin seyin laarin ago mejo si ago mejila lojo Sunday ati laaro ibakan na bo se de church re o e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada olaniye last bus stop adetola ro church baba adefisoye to wa ni waju oluro eyin arogun state elegbamadia ijaye power line ma ojo sokola lakoko wole e gbe okada adetola ro church baba adefisoye to wa ni waju oluro iran re yo de se adua re o gba ogun se fun o o to ra koromo o to seru mo o to wa leyin mo gbogbo ere to nle lo ma ma ba gbogbo adua to ngba lo ma ma gba ni oruko Jesu lati oni lo gbogbo bi tan tin fire peri re sugbon ti oludena tin di olowo oruko Jesu oluwa gba ere yen fun o ogun oludena jona Jesu oluwa wa ma pe mi sinu nbayi enikan ni baba ta ba pe aigbe tori pe inu adua ni mo wa ba se ngba adua e lowo mo tun tin sadua mi lowo bayi ago mewa ni ma pari yen o le pe mi after 10 pe mi di ago mokanla da mo ngbe ko da ago meji oru ti le ba ti mo ma pe mi a gbadua fun iyanu o de sele e send the prayer request nsi mi lori whatsapp gbogbo iwo to lo pe pe gbe send the prayer request e lori whatsapp ohun to fe ka gbadua le lori safe number pelu prophet michael adisoye number na ni eleyi 08085 60 97 08085 60 97 02 08085 60 97 02 O ya gba leta yo e loruko Jesu gba leta yo loruko Jesu gba leta yo loruko Jesu gba leta yo gbogbo bi ti ri je ti e fun aseyori awon fura awon kan mo pogbe fun won Jesu oluwa wa amen
3: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jeri ayo ni sinu nre ti re ninu awon akanse isin to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wo yi lati enu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbanilamoran yen counseling oluwa nre ti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesun wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa ma nlo iko re baba adura prophet michael adefisoye awon alejo iko olohun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Aditola bus stop ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet michael adefisoye 0803462 8479 tabi 0802 203 5389 lásìkò àwọn ìjọsìn wọ̀nyí ò ní padà sílé lọ́wọ́ fún lórúkọ Jésù.

sa fun pe awon ogun kan wa ni eje ni awe ni but awon ogun kan wa igbese woli ni be to ba ti se ogun ni eje tan to ti gbadura ogun abode oni abode ma ntele eyan ka kiri ni be ni to ba ri okan ton pe ni abode odide emi ni o ma ntele eyan ka kiri ni to ba joko ni sobu eniyan won ni firere lo eniyan abode nigba mi lojo akoko ti mo koko ma ri emi abode o da bi omo obo kekere o joko si ori o rin lori mi oluwa kile le oni owo abode ni yesa abode to le kankan niye igba ti olorun ni ki se kan ti mo fe se fun e lola igba ye lo pada leyin mi igba ti abode wa laye ka mi ori olori lo nkere ise mi sa ma gbadura elomi oni yanu e ma sele mo dabi eni ti o ma gbadura gba mi mo dabi eni ti o mo se oluwa se afi igba ti olorun le pada ohun la le pada lola ibi kibi to ba ti n gbo mi mami pe yanju ko wa o be ni bi abode ba wa lara iya awon omo e le mo rona lo mami.

dokita nbẹ mọ ma fọ elomi to ma mu lo si shop yen to lo fi gbadura be ni sa bi agbode ba wa lara oko e o le sese kan ma ran won na lowo a jo gbadura lola a de ba ise je se agbode o la nba je lola o nbo lodo mi gbogbo ona oluwa ni ki mu omi agbon ki n ka samu si ki n wa tuli e lori bayi ki n gbadura ni lori pe o wa mu agbode ye kuro owo to da ise re duro laye re owo ye gbe owo to

papi to ba demi na boso be maruwa bole ni moruga to ba ti bole moruga si to lo sale ye to beri pejo touch so wa di power line legbe nu touch to ten mo lo o ba ti de power line wa ti ya so wo to wa ti ma wo cyborg ati gbogbo awon kan to ma bo pe touch bi to lo gogo ni ye gbogbo in tembo lati command te fe gba command wo to ba je ko tun lo gbo command risi fu e lati wole gbogbo te wa ni paja agbegbe command lo isi ju be ni sir bo ba ti de command ko bole ko wo maruwa to lo si miran ko so fo maruwa pe maruga lo ti fe bole bo ba ti bole ni maruga o ti dodo pe kan ko bere to ba ti ko so da sir bere pe church wa ni power line legbe nu touch to o lo nlo wa juwe fo alafia fo owo olorun yo da olo eyin ta gbawe mete tata jo gbawe ye ori mi pe ori mi pe emi gbadura fo mo mo pe olorun to da wa adura mi yo da wa adura re olorun to gba mi lowo ogo yo gba olowo ogo olorun to ran ran lowo si mi yo ran ran lowo si o ohun ti mo fe ko sere mo fe ko da ore adura mi gba be ni sir gbogbo eni to ba

0: now, O Lord,
1: Lord,
2: mo dupe lọrọ Ọlọrun fun ohun ti Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bayi won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin igba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January till now landlord to ti wa wa leyin mi tun lohun fe ta to o ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe pe o ma da duro de wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi atura atura
1: dona ele ta yin ko tele
2: be
1: odun melo
2: 17 years
1: 17
2: be
1: o wa wa igba wo le wa si bi
2: January
1: ejo awon to ra cement
2: yes sir
1: so be si wa kuro bi
2: e mo wa so fọ Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa bi
1: January enu January 6
2: be ni
1: e tu wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugbo ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyan wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
1: nteyan wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti ena ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi
3: as a living man
1: let double grace work for you
3: amen ori o fa se ko meji
1: se o tun pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
3: amen
2: ara yi ti je gidi